Eto bina ko witin or putan ko ngayon tawani dapat ato atas hitikinan panang sakit pagunto ko darabay no pinalabos dot kopisan meteorology Malaysia. Hitid kaningaw ko sabon bay nati ruputan aur masam sa dapon maningarod miyam pa itong usmitanggay drasam itpipirohat kayanan mamukatilamos iti gisam dot panang tatuang kya. Alinaso manta dot 2.3 darja Celsius gisam 3.3 darja Celsius. Amid nabawan kasaban bay nati aur masam sa dapon maningkarud miyam pa itong usmitanggay drasam itkagumuan at nakayanan. Kung ayad iti katilambus gisam dot panang tatuang. Linaso babas asiriba 2.4 darja Celsius gisam 3.3 darja Celsius. Amid tenom kasabon bay nati aw nagir masam kya sa dapon rumasam itpipirohat kayanon om panang tatuang na pandanga maningkarud miyam pa itongus mi tonggay drasam itpipirohat kayanon. Linaso mantadot 2.3 darja Celsius gisam 3.4 darja Celsius. Tahuran na hitambunan kasabon bay nati aw rumasam. Sadapon, maninggarud miyang paitongus, mitong gaira sam, itpipirohat kayanon. Tatuang na pandanga rumasam, itpipirohat kayanon. Linaso, mantadot 2.3 darja Celsius, gisom, 3.2 darja Celsius. Ilan arputan ko ngayon tawan, patatuatas, hiti kayanon pa ng sagit, pagunta ko, darabay na. Ay pinalabos at kopisan, Meteorology Malaysia.

Bisa papasan ti mata di JJM. Hello DJ Mai, kapisanaan kesuabon mamasa no kukumad kambalutan idnogo no po nuno no kabar di kayo alight ano ko pisalawot. Kumadika DJ Mai hugot hugot tad papanaw karajahin og konti konsiko huhoy aramay bo kadi. Mai ka gudaw pa siwa tayo manimbar sunday mamajayit manambir kaya ako mayan. Antay ko po nung simbariti. Oh, akun ko mamajayit kaya.

Kebisanan Kesuaben Kumadi Andong Junis Lime. Hai DJ, Kebisanan Kesuaben Kio Kati lalu getan pelombo sababayan tada bayan kio DJ Kati. Ya pan sigaw na kio Andong to kasasar magkinang audit ka sa limbahan at kininga wam kumana kita pinay ngay nurih it kasasar monokodong diti ka sa limbahan kininga FM kio kasa limbahan Boros Dusun. Tama ko na po iti kasalimbahan Boros Dusun ba nga iti ay sana nit sumalimbaw dahi iti kaningaw FM Taluha Boros Malayo Dusun am Nagimurut. Iti na kaningaw FM

Mam ko mano kayo diterhian mamaray ta sundayt kyo haramati sundayt at kaswabon bay no. Manta dito pinay linus. O gumuna natanom nga ay sapati sa nakasunih ka. Saya mamarayt at mumbal mamarayt isundayt. Number WhatsApp na hayo kusungi sa siyam, 58 siyam, 68 68.

0: Panginda po ano, manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at dyan naman o.
1: May baiklano in RTM Sabah. Haragisam na ribu at magkikinangodahay, manikinit tadaw, amila yala, sumiliw, mga malino.
0: Miyampay package, kapailan, dit flexible, am gatang, dit kasudong. Manguhup kay dika, dat mamagampot lo, bidagumo, mamamalid, mayad lang, dit kasudong.
1: Kadapalaydo, ramuta kay idnumpur, 088, turu isa dua, talu, apat apat, aputan, isa, isa, isa, anam, mantag kapailan, sumusuhot.

0: Babayan Sandukot Manikin Tarap Ko Talo Jam Ko Panang Isa Talo Na Pan Minit Ko Suwabat
1: Sandukot.
2: Eh, Igu Maria.
3: Ah, no kailo ko na di ano kabarta sa nong daw di.
2: Eh, ano kapiyo? Ano di kapiyo? Angela.
3: Nagima, nakano ba gima ka Raja Elisa?
2: Ay, dagi.
1: Yoho nga, ingka na Igu Maria. Natandasan din social media.
2: Ito, lagi mo gima di.
1: Nagi na chulit, pakaguman ako sapi duwa kay Delisa.
2: Oh, asan na ako?
4: Ato kaya, no kapiyo pero rumaan na kayo di Igu Maria to. Os, kopi TikTok.
2: Gimana?
3: Gak tamat betelis ah. Cerita pada aku.
1: Sondu.
0: Mari kita tahu ketelu. Jam kau pada misa. Tahun apa minit ke sobon.
3: Ano na kaguha sa rita din lo isan no ko tabay na tapinay. Yan, dadan na jam ko para misa talo na hapod minute kyo. Sa nukot the bino, i-Angela dua dia boy. Amno na sarita dia lagi ya baham dadan at jam ko pero misa tanong pad minute ka sabon baham ko pailan putik ya tapi nai dua haba bayan di mamasa ka panau da bay nanti ka walu titulan ka turu di tenu naritan ko dahil i tenu no panga i tanu yang aran diri pemerisan dat kelidasan ke program kesehatan program kelidasan watas tenom itina panga mantar jam ko alat ko sabon gisam jam ko sa talib tanga daw dahil i pantas pangukab set covid to mo kakadayan tenom harohot i pemerisan dot kelidasan tik ya pemerisan kelidasan nga haro pemerisan penting nga i tambagal na ko basanan pemerisan dit ay so kabayar kan pa nga i memerisa nga dit i kamayan datakanan naraha uric acid glucose draha kolesterol nga wiki om harot meneluad draha kya amatok na padit mga ipaneluad draha nga kano dua gas. Misa kagot na babayan, dahiti i dewan datu angyan andulag apinapin. Nakatimpun man tadi jam ko turu ko sabon po. Gisam na jam ko padam 2, talun hapod minit datang adaw. Iti na po nga i kapahimaganan, pumupusan, nagi panahakan dati tungkap, yalaan kawad kaki, tinimungan, katinanan dot, uniform, sikul, tasiriba.

Arbi pero kaguhot pasun pinato dito pinaiti kyo maya di tito WhatsApp. Hi Arini, hi DJ kadati. Tumabi ako pa gulo kumadia DJ ko pisanangan tadaw ko tolu kyo DJ kati alansan onso ingay kabar to ko munikit tadaw ka. Oh, onso yam. DJ, no ababayan hilan natad gandinga FM di kaniyab na kita ko umyagal na kita ko suminin ko DJ. Oh, minay ko hitig kaniyab kyo. Ko na korongaw-rongaw ko na sarita at tiyari ni. Ay rin na po di kanihabi din nga kursus si Hai. Araw kursus dat kaningaw FM kaya. I na po sumindingi din nga irin na sambagyan man ta di kursus si di. Akon kaharan nunu. Pasan ko bay no, kirim salam ko kumadi Elvia Samay kam no record. Ano kati kam korikot no matud opod taon mi pasan pasan no pahitig kaningaw FM awi ko pikitod turos ka ado gima kopi pasan aw ko pikitod kyo harap da suwe tada korikot ti Elvia may kaningaw kopi tutun turos mongupi kupi milombus na di may hilod di andong ka bakayan dong may pakaguhilod di mamay gutil oh miya kalot bul kyo mimpasing. May kaguhila di mamay gutil, may pakintang nasip ko po siyan. Ay! Posikaw DJ, kati. Pamila malagi ang mangintang nasip yung mamay gutil, kiyo. Ba, magkina ko pa kawagong siningit eh. Ay, sapot, mamarayat ni Sundayt ni Linus di tinudik, kiyo. Ay, ogu muna gede ha sundait di tempinay Linus iti. Kada pugi hati tempinay Linus. Onto na, nakuna di giyati sundait at ogu mo kopiyo. Sorry so, on bugi ha. Tadaw suab kakal magandad. Badwa sinding iti da paranghan ku di koyu manta di isa iti sinding wagu Petrova binyampatan di Min Yasmin haray tanda tid kapubusan sinding manta di Datu Francis Landong ika sesendihan ku kaningaw FM ku hoy aramay bo.

Asamak na jam ko po dat kaswabon. Hindi ito kong na jam ko doon ti kasalimahan baras dusun na kasi iti tamag karingaw kaya. Kumadiwago naging magkinangaw kapisanangan kumadiya pansi ko mamili ti kaningaw FM. Kasalimahan dahi ti ako na po ka orang o may frequency siyam na pa mapatitik turu megahertz kaya. Mantok dit o rikot frequency. Minapon dahit so do kaya nga mila ko magkinangaw dahi mayad RTM click teko mayad nagiditit portal radio RTM. Sanang magiyom ti tapinay tayo po na portal radio RTM kahit na i-google nga kasaliwa na rikyo.

Ang pagulo makina ko sinding, pasiwato ko pati pasan di Johnny. Oh, Johnny Aling. Kasarawa ko na po, kabasaan po Johnny Aling nga, asarawa ko na hit, mayuguyo pa ako, mamutunggata. Mantad kampung ba kiyo? Kapisanahan ka swaban kiyo? O nakamanangi ko na akong kasadap nga, nasilapan ko ba eh? Dua kusong na, o ngayon ko adopt taw-taw, manang di malaka. O, rin ako kamayan ko. Terus daddy, minay adopt kiyo. Iti na pagyamin bol nga, sa minute nga, no kagya, masamot mila terjadi ka. Sa minute piya nga, mila ipapatumpa sa gul kya. Tapos, sige hanagyan na kaman ang at kuda, no ay tampinay Johnny. Pamikin ako pa ng sinding, kopi ro ba kawago manta di Step Joe, sultan ng sinding di Gidigadi, Sudawil.

0: Misa papasan di timan tadi Mamay Gutil. Nah, nakoy bulay na di Mamay Gutil. Hello, kabisanan ko sabon DJ M. Makukurok abal, tadaw bay no oy DJ. Tabi tadaw katolo, kumatinsanan magiginang ko kaningaw FM, hebat om aramay ko piyo. Alansan ka sa sarito kawig kalidasan, may pay barakat matad minamangon. Om sudawil tadaw bay no kya DJ ka, uy. Naka nga mo ko piyo na kaunihas, hindi nga sudawil itin, om haro sudawil o basaon kya. Bay na tadaw katolo, talutinan, tontolo ko na tadaw. Salutinan tantalo ko na taga kasunof ka di mala oroy mugot pedad harapin olu inawit mong mukati inawit magulu dot minagulu osian nagima pansika DJM bye kakagod din royan magi at pinay ay sa nasip. Marap kagut, pasan datang pinati ngaman ko pulang basa datin, okay? Maginangaw, tako pa sinding. Pasiwatan, do pa pasaro, tapinay nga, i dewatas tenom, do tabay na ti, harahi tapabayan, do tina i nang ganagyari. Sed Coves, kakanta di kya, pantas pa yung kabda Sed Coves, harahi ti ta program kalidasan watas tenom, gisam na jam ko sa talib tangada, okay? Ada kayu kasiwatan diti da turmikar lalabi na hit ako pudo mga yu dahil iwalay pangubatan da memerisag kalidasan kya wam sini nga tarang odati nunti man tadi Junilian langadon da tambalut sinding sultanan sinding di Rensley Kelvin Felix reitan dat siyaw na dika aning awe FM ko ay aramay bo.
1: Sana ako nalatuon mo, di ay. Manay ko pitik ka dahi takan nun. Loyo, ruwal na tulog ko kasingod.
2: Eh, obo. Ang napakakitulog pa sa katuli. Kada po ni Gupkat, ang kayo na po yung sakatong hawk ka ba sa akin?
1: Eh, ilan o sangal na ko, Pio. Mamusoro na po tinansun diri ang mamantang dubo ko.
2: Eh, Pio. Eh, ka naman dalong hudis sa paping. Ang uso ng mati kasingod na lalisun diri.
1: Oo, eh, kana.
3: Kaday taakanan, kayanan pagaruhan manigup. Isribat akta panamangan manigup, montok kalidasan 2254, akta 852. Manigup id kayanan dilo, milad antakon danda, bobas akawas, 5,000 ringgit.
4: Sumigampot. Montok manantud ketilombos kalantoy om kaburu kaganan belajaran id Sabah, hapadam telu penghupan belajaran bagalit penghupan tusin kapasuratan IPT insan taha ke budi, penghupan isan komputer, bike, penghupan pinatangod ke sinan penisan, bakti, penghupan tiket ketuludan susunikul Sabah, subfly, om penghupan mahasiswa belajaran tekawas id Sabah, Sentosa, petilomboson montok tahun diti. Sumigampot.
5: Good Now FM.

Ay, ganang ko mabal mamarit sunday ito pinaili no si D. JJM na dito yung ISO po D. Kapisanan ko sabon, DJ, kati, o, oh, Francis Tuya, kaya kapisanan ko madiato Pinay, matad pantay baru, manunday to ko pati sundayt ko. O, oh, andasan ko, manimbal ka di sundayt di ta Pinay Linus. Bila naging pambalan na di sundayt di Francis ka, good daw, kaya isan na di ta Pinay Linus, isa di ta Pinay Francis. Naganailan na tarakaray ti si ta Pinay Francis daw. Hiti ko po ay gaya, pamanaw ko po, aw na ilanam ko guli ako po hiti. Nukati au noilan om koguli okupod hiti. O hiti ko na sumanong sanong kapamad. Kasi o nung au ko tunudan ka pia papalambos ni Tabinay Francis. Mugi sambung o po ka nagiti. Nugyari ayat. Hiti ko po oy gayo pamanaw okupo au noilan om koguli okupo. Hiti ko na sumanong sanong. Kakanta tikyo? Karena di dua pilih sundait, isa sundait di tepi Nai Francis, isa mantadi Linus di Tenu. Nuka gini sundait di tepi Nai Linus di Dikio, yang tangai ku po. O agumun hat natana mom ay sopoti sana kosuni ka. WhatsApp gini nga WFM kusungi sa siam, 58 siam, 68, 68. Madi mamasan om nagit naman hak da sundayt kyo. Eh man hak da sundayt manimba da sundayt. Mabigin ako ko sinding pinurbaan mo gawit piupusan pinyapatan di Sweli om i Brenda Londo.

May kakal agar rosti kita daw, mga raja karaja idualay na pahal dit kasudong. Mantok dit pa yung karaja itupis, kasarong nga po nga, mamanawa mantan po narangan ko dit ako matupis, mamanawa mga ikentin, mamadarap yung media karaja, di panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod longkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tidan dat sa minggu na po, nga kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Ba, makinong pa na kawago sinding kayo. Sinding lalayd kawago kinong handa bayan natin. Banta di Justin Sorinon, kada kita pilih ho. So, tananda sinding, dasista mulid kaningaw. Kaningaw FM, kuhoy aramay bo.

Omay, sa digya ka piminong balot. Mamaray ti sunday ti tapinay linos di kaya. Ang pangkura di ti tapinay. Man ka good swab swab matu. E sunday ti tapinay Francis nga at ayso nagi. At ang kangaw nga idbay na tid mamusaraw the World Cup matu. Ang sangkura nga ikopudot nadala naman to daw. Amal iti pasandi tapi nai linus itik ya. Mantad temporuli kumatambunan mumbaya memeli langkum pasan ketebian tarau kinulitan kinasusuanu amankan kampung baginda kaningau katu degima.

Ba, makinawa sinig ya, dua sinig iti da paunian ko. Pagulo da arika tilat sendukot da jam ka pada misa talun hapad minit. Sinig mata di Elika Paujin, uhup ayo ko, sutanan sinig di Tahir Dulamit, kaposian. Kaningaw FM, kuhoy aramay bo.

0: Yuhu, Angela. Kepisan na nga.
1: Uy.
0: Angela. No, di ka pia manunod si Angela. Pukuratong, puka pia Angela manunod sa kukulita.
1: Iti na buti, oh boy. Mungintob-gintob do balanja.
0: Araw.
1: Ay, mamaskawas. Di ba ngay balanja ti, oh boy? Uduhoy, kam kumuro na diti.
0: Eh, nagkima din sila. Eh, andasan ko gaya kong mungintob na untung.
1: Uduhoy, haron na gidi, oh boy. Mungintob ti. Onggo-onggo, imilo-milo kikita not kos, oh boy.
0: Nagkima kiyan sila.
1: Eh, kinabati.
0: Yung ko nga, asan sa ganun daw po yung kas-kas ka upang bayar service ko. So ay panday, o saduk-saduk kayo ng makeup angel lang. Tumaw pa kagong kirita ko.
1: Ay, iri na ba ka pia, oh boy?
0: Nga angel lang. Haro mo ti kasarit o po sa ti angel lang.
1: Ay.
0: Kabagya, mangurang-urang podgatang.
1: Urong.
0: Nga, aw na milakang ko, aw na pakasangup, magyong kagustuhin, pagkimikapan kang kugyan, sorry ba, na panahak diyo lo?
1: Oro, iti na baka piyo tangolong tikyo, oh boy. Aw na ang ko ka po mo sa Rokyo, mamanaw,
0: kiyo.
1: Sumakay karita, tumaw karita, makan pangawi sa kirod o sa dupanahon, tudi po ng kamilano ngay mamikap. Ilabarang mikap ko pa ngay, kiyo?
0: Gima din sila. Kobi, nagyakopiyan sila doko.
1: Ay, masiti na bagya. Yuhok nga ko puriman gya. Aday, ukam sa irandod at ingkod botit. Kabalingkangan global kati kiyo, o boy.
0: Kopiyo.
1: Kapagawit na kopiyo, waya kumad tumaw dahit ipagunta ko kiyo, o boy.
0: Eh, o tapat to, piyan sila. Ilok na pangay boroson tunbay no. Lolobi, pakapiti pasalat tumaw dat disol.
1: Ay, irinagi bo. Nga, okon ko, haroon na di subsidy di solgyad di, oh boy. Nakatimpong na ditulan ba yun, kyo?
0: Eh, irin na bo. Haroon na kya enchila. Haroon na rin. Nga, haroon kya koturan dit isay milagkano diolati.
1: Haroon na kya bagya.
0: Irin na kya, miyagal o susa-susa ka po diolong.
1: Ay, o susa kya po yung kuro. Okon to yung miyagal dit subsidy petrol gyari, oh boy. Mamakay na dgad ko yung tutunan?
0: Eh, iya inchila nga mositi it sanganud sa sakayan na meladkano dat dit it tumaw ka kadid orang-orang o kadin chila harga it suay ngaran sanganu kerita swipe kago papapaw kadi kerita
1: eh miagal dit taruhat karalan daun nungit miagal no di keburingkangan kabo oboy haro
0: pagya
1: haro
0: inkurugya ko kyo nga apanday no yung chila.
1: Uy, masiti na po kya. Bay no na po kya nga asanang nagyad maghihumlo na patkapailan. O boy, ipain ka haro na kita ko nila potol kamantrian ko sinan it MOF kadi. Oh. Mga palay montok it subsidy di patahakon kumad paganakan tay ko pinayan. Dit mamaguna di karita kad nabasaku.
0: Oh. Oh,
1: suway giyahit imamakay di karita suway sangaran kyo. Amilo mga palay ka.
0: Oh, pamagyaro yung chila. Oh. Sunudan ko gaya tamalot ko di kyo. Mintogod po yun. Akan kaya isa-isa sa ngarandit karita gunan daw din sila. Ay,
1: lagima kyo. Sunudan ako tigima. Ay, samanod o gumutulong takod ako ko iloh ditit karalan ngayon bagalit tibo. Poro-poro andat mongiloh ilod intonet kanto.
0: Oh, ay, kopya din sila. Panday na gayon sila, Beno, kyo.
1: Ay, masiti na bagiya. Niyagal na po doon ti oboy nga. Masiti na gigiyang mangilo ikaw mo yun dat subsidy nga iti. Nung ganilan, haro imilo tanudan to'y apalayon.
0: Uy, kyo.
1: Karayat nila gatang ngay babarang, umta kanon.
0: Eh, otopot magyakopi enchila. Aw abulis suka-suka popengkas gatang kenchila.
1: Ay, rin na ba kopi oboy? Iti naging ay ko yung galod tulukot ti oboy. Nakanay ka barang. Manda po yung kawasa gatang takanon nga. Adalan ka mahal. Tulun nga mada. Kagum mo ngay akan dahit eh.
0: Eh, kopi enchila. Nga, magot-magot po hiti di kan din sila.
1: Tagya.
0: Kapagya, asat pa makagumasakan din sila.
1: Makibalanja-balanja ko kiyo, oboy. Hinda eh, nang gamalatada no di tinod eh.
0: Eh, haro bojob ko di tinod din sila.
1: Oo.
0: Haro pakago tinod nga.
1: Atang.
0: malas aku nak mulut diir. No, mana aku api titip dikang.
1: Ani.
0: Lepak-lepak sambil misteri tak dincilah mungkia.
1: Ku masuk nak pergi oboi.
0: Syukur tak ada obai nincilah. Haro rezeki tok
1: ni
0: pina tak pina tak demi nak bangun.
1: Bahano ino mana makanan no?
0: Pengkain cila. Minum aku na cencila ngak kopi oping tasatap mungkin cila.
1: Ay, minum na di kopi yo. Au makan.
0: Ada-ada cencila. Mungkin kita ko belanja di bay na cencila.
1: Nadalaan lagi di kopi gisam da tau makan. Eh ngak ngam kayo hari ikeket pinim balajaran ku mensai ke sedap. Takon ku ka panganas nu kopi no.
0: Ara, ikepeden cila.
1: Ay, no kura.
0: Sisa-sisa apa tak akan udah tinjilan?
1: Akan bagi aku sisa-sisa iri. Mumang kau kau, kau nampak tagal.
0: Arai, kagu bintu gede kagu encilan. Pengkah mumang lagi aku encilan. Tu mau kau dunut tegi ya. Kada bagi bintu gede encilan.
1: Ingkar no senduk kutu bayno, anu kawagu sesuian dia lod minggu tisa ada lihwai kesuaban tanah kutu lu jam kau pada misa terlalu 4 minit kesuaban.
0: Sandu.

San Jambo. Kaya na pa nga hila ibantas pa yung ukab dat said ko, Ves. Tamo pakan ka ni ngaw. Pakan tenom kyo. Araw tapo bayan na manalwad raha, harohot. Nudihi, babarasan, mangin tutunda tubat. Babarasan na kalidasan, haro, pamarisan, da taraha. Araw naging manalwad raha.

ay sa na matuhi mong balong-balong mamaray ta sunday at kasuabon ba'y natik yo? Ano na kagusuap kaya tapinay linos om nagita pinay Francis Tuya.